maile I mai ale le ona faile o kale na company po na faile o lo tele ia po le ala vana nga luenga ah ma fu anga nai ma fu ai ona le ma lo lo ia le tele o isi faile fainga luenga I le sifulu lua ia ona le taum fai ia umane o ka ah ia ele umane ele tarto le mana vai si fiao la tau e fa pena le fainga o isi nga luenga ia ona taum fai ia la ia tuli tuli ma ah ma tau fa umane o ka le la fai ia ona ua vavel taimi e tau ona ona avele oka ili nak ili company ya malea falefai ngaruenga malea fale uloa ya pia ole jaimi ya amisi ya ngaruenga fwele le fayei oka mo meo o fale uloa ya poni oka ni fale uloa fwele le amai nisi company ngaosi mea a ngaosi uloa uwa saata fai ngaruenga ifo I chasio company au kilani ya ole mea nasa yae e ta elisifululua amisi la vasfro ili ta elisifululua watau wana malolo ya alae matua pisi ya leo fai ngaluenga ole tau faa umale oka ona ole watu tuloli ya aele I uma ona sai sai ya oka fu ye ave imo meo pailate ma ya vayang fapena ya afape onaete la vea lte mile nei nga to inga ngaluenga fapena ya ole faa mua mua lau sao ngale muu wae a vave a tope tope fo ima pisi ma vevesi lte mile ngaluenga ya ona a fiai fo ile inisi ya ona ole le fa mo mo sa ngale mu ya e fa mo mo sa ngale mu a mi sa ngalwe nga ole le ya itama ilifi fo ile le feta mi ya isolo e ilifi lunga pa ila cha ilungo loli ma ya ma ya ma ma isi ngalwe nga pena ya fa te te ta to to nga ngalwe nga na mi sa lava le fa ngalwe nga ya fa malo mo le tu fa malo al ta to to tu ma le unanga ale si fonga la mua ya ila to umala va ele imalo lo lo pisi pel le chai mitono fa fainga luenga ya ya to no lo nga pisi senga musika lo tu na tu ya fa fainga fi fo ile pisi o to le chai mi ya ai malo la vale on sa inga luenga le chai mi ya ila to lo tani le siwa ma futa mai le tautu le si fonga la mua bring tone ya malo la vale ma futa mai fa fo le tapua I malo talo ya a ila to ya le la chape na malanga ya mai la tuna esa un ye o le fale mai e o e vaile fo mai ma faile appointment ta ua o le taimi nei wa ese le tu langa le o ye nga senga se le o le mai fatu tu lo la vale le ya uli wa langa e pe yo o le tero taimi a ta tu va ai nei tanga tu le tino ese fa pela ya ringa tanga tu fa pe va via ona field to nga senga se awo ta moni ba winna mo ta vaie ele e o ai tanga tai e o fale koleni ma o sa va vali tanga ta fuile le matua tua fita ya wa afia yo wa afia ile nga senga se ole ole ole fatu tu lo wa ni nga ngana le mi ole uli ya alfa mana tu mo le fa o mo mai e ta u o ta tu o e fuile le va ai ma si yakir fo ma a fa no ino loa se vai ngori tino wa mata ona ti nga tu lo wa polo vai tu lo polo wa a polo lima ye po se vai ngolo tino polo ulu ne ala va ta wa ona vai fo ma yo ya no nei fa mana tu ni tai mi ole a wa uli ya ale la fa ot pe fa fia fia ngave pese ya la tu ole nei ali se fo ngolo mo ebuli tone to e tasi mi a to e se fulu male a fa minute ona ta lo le a ole tu na tasi e Jerusalem, pespenga ni chai mi ole auli.

0: ngawaan fo ina melia tua ma fa peona fa nga e survive ma au nai le community
1: iole ole matu kwaya ile a fo iole telo shi kwaya la tu te suina pese pa langi ma pese mai si atu nu ele e loa umale ele lalang iole new kwaya la tu te e fia fia e usu pese pacifica e pe ona tāua e fia fia whae loa atu ai tala anga ma male mea fo io lo o te tupu i lātu nu o ma fo ai fo ona matu usu ina pese
2: ma lo whaftai o le mānei o le whaasoi le iwa ngole a uli o le tūlanga le pe e ese mai a whātu ngā le tātou ni kwaia langina i pespesenga o vivi inga o nei o tātou atu motu le Pasifika Samoa, Tonga, toke laupo a umaisi atu Pasifika ya wai pe ye e unique foile mo tato wai ele me fai misi pese tato pese
1: yeah
2: ona tato wai me fai tato langina ye pe o tate la pese va per tania ma ya ma lo wa fa ftai o le tate im tu lang foi achievements ma tati ya ma ni fa mo dia nga wa fa pale nai foi le to o foi pese ai ale neva ya so wa le mai tau le na fa tino ina le big sing ni neva ya so competition ni ni si oni awards bo ani tu langana na mo me leva ya so to o vai pese ya por tua onga foi
0: a tsai la bon facil ya e foi ya se tasio fai longa na o ai na foi le vai so tsai vai e yo le a na ave foi le mato kwai mato wo foi le e tau va mai sia onga ile fixing ile aso Asolulu. Mana famanuia ina e fo'i ile na mau e fo'i le matau failonga o le choir the Audience Impact Award. Oh. So we got that award for being the best choir that impacted with the audience.
2: Wow.
0: So not only did we bring Pacifica music as a way of like telling our identity and sharing the story with the community, but we also impact in a way that we tell them that this is who we are and this is what we were made for.
3: So yeah, for my Malaysian fighting a folk, Lena fatso amateur to sanga nei.
2: All
3: the time mumu le wa o mawel nei fighting a ito tono le tau vanga PC of PC le o le big thing. Na donate ele aing lifetelenga ya tuilangi ya ingelese ete na tanguia e donate ele lato mea lofa mole New Zealand Choral Federation e fata weina ile le fanga ino fatunga Pasifika pe se te mumulea le fatua mawai se category ya Pasifika tangata Pasifika ma fatunga Pasifika ia ina ye tau vai ia awhi pese ia Malaysia mea e mawa hei fo'i male professional development a whai aonga o taitai uisi awhi pese
2: Mali
3: e mwhai lato sa ili le poto male ata mai wha Pasifika o i whatunga Pasifika ia a wale tau aina o lato awhi pese ma lato whanau ia sa whamunu ia fo'i le mato awhi pese i le wainga lea na mawa e le mato awhi pese o e tau o whai ngō le ole ali ngole o minime ole ngole ole minime
0: Pasifika.
3: Minime Pasifika Song Award. Ah, ola se yu mwilingo. Olingo, e mafu mai le tuwa fine matua le fitalangi atu ilang.
2: Yeah, Mali.
3: Yeah, le esa fai langi tu nga siya, ta sanga te enai. But to acknowledge her legacy.
2: Yes.
3: Ele ngata ile swafa siya, fale tuwa malo manu malo. A ole lana fia fia, ile vaenga le ilvailiu le o fatu funganga fatu musika. Yeah, male nganga fatu aru.
2: Malo faftai. Also, I'm a lot of fear away to 5%. Till you have to touch.
3: Yeah, you lovely have a no.
2: A faila or say Tamapostine televo onga tonor to a onga, a leua, or fear away to 5%. How do you join up to be a part of the new choir? Do students apply, audition, or are they nominated? Yeah, it's very silly. It's a fear or tolo tonor to 5%.
1: Ole temi mua mua lava a whape te whia au ai te tono le mātua kwaia. Ia e te susu atu e wa ai whai aonga ia ona usuleo sa upese.
2: Oh.
1: Ia e pule lava le whai aonga pe pasilo leo pe le pasilo. Ia e tau atu lava e lātou le e sui sui lava ia le whingo o leo ma le whingo

0: Rufa. Te tengo tu día. E ona nere fia fita se mai talonga.
1: Mana ya.
0: O le talonga le Roosters, ma le Dolphins, na nere se fulu.
1: I.
0: E a fa solo mai le aula le Warriors, ta ya o ma le Sharks, le afa o le fitu le fiafi. Tala anga lao le Sharks, ta usa, le Warriors, ta usangan le.
1: I.
0: E ana fa momo ngala ta mai, ta fa ngon ta usangan le, ta e nei o ma le temine.
1: I.
0: O se fulu lima, I ana ta alonga sold out, wa fa ta umma pepa.
1: Sold out.
0: E a ma le tuala fa ta umma. I'm going to lay out the sow.
1: Yeah.
0: I pisinisi au girani. Yeah. Or the silata along on there. Umma mofenta uri pepper.
1: Man, yeah.
0: Mele lemo mo el super capi.
1: Yeah.
0: Tauri pepper.
1: So.
0: I don't follow me and nafio rota no. Oi, nafio pota la ton. Nafio follow me if I pera zo noanga. Was fully mafe pepper la utauri eton and losu fai tula.
1: Yeah,
0: that's what I'm
1: yeah. Tiri roana jimini.
0: Masalo ewa tau diya sisi di mafi, tau siya.
1: Ya.
0: Ah, luas furu wafi tanga tali malayam tuwa maa.
1: Tua tere ya. Sa, ya te iloa sili atu luas furu wafi. Ya. Wa, aso lua na naa elanungia, nei, that's for really.
0: Ama tau diya na ufa ali atu el newspaper tato utome, ah.
1: Ya.
0: Fio da tin.
1: Mo.
0: Ae o ilisi yaso ae saule news na ua. Sfuli mafi.
1: Sfuli mafi mepo tau
0: diya. Maana iya.
1: Maana
0: iya. Ya vo inisi yao ni malaya tae yao. Awal fata malaya to of mafan fana. Tua malu luo sa vili.
1: Moi, moi.
0: O to mai au kilani. Ya fa pio leo mai ta fao ma ol malaya. Po fei tuwa ni usile o mai ye.
1: Ya.
0: Ol malaya ale Wellington ni tua malu luo.
1: Sao.
0: Pe sama pe winter. Ave lo of mafan fana. So jacket. Ave ni usile vae to tini. Ya se fa liali le sama la waeto. So I told him to tell you. Tell me, I knew what Oma to or two people.
1: Sorry,
0: I had to was a mumble for her. I sat in it, I had to mean me, you stomach. I had to.
1: Sorry, only see no fear for Yato Yate. Only see now I ain't I tell you, I went my tour.
0: I will fast to some for you.
1: Well, we soon move on in a satire of Patua. Ilung Alutau. Na. Na ta poli luas full tau sanga poli tau full tau sanga tau luai.
0: Temi le tua fa na umi tau.
1: Te longo fia wa fa fa le jumu no patu. I longa tono lo patu. Na ilono, wai matua.
0: Aisa,
1: oa. A matana mi minni ai tonu ya mole folelo le. Mole pa wole tino.
0: Ia, ia, ia, aisa.
1: Aba fui lai lau, lau lau lingua le. Lau akalava na ili si, le ili tau au.
0: Leilo le ilo tau au.
1: Lau tamo le ilo na akalava le tau au. Tele a manu tau no ta ti no ba ta no ta ni manu pito sino o le kalama
0: se a me vesi a inga se vai se ku ka menong yo le fiafi
1: sole o le tapu vai a le fiafi
0: po a por povi
1: ya fa pe fu wa sa kanta tapu vai povi
0: to se a se fu mo
1: to se a se mo tapu vai po a
0: sa o
1: ta ma na le fiafi
0: la la fenga fai
1: ya yo no fai fenga ma sa ni a tong ye le fiu. Ia menai tamato.
0: Ia
1: bea pala le lal tama. Hea. Matua faa pala. Meno le tapu vai pua. Ai lelele. Ai fai mai tangata. Alu lu api tau. Fulele tau. Faa mwe mwe ni fotu lo. Ai bea fefe. Lalu tamana. Malepe ai le saka. E fiu vai lal manongi.
0: Sao so.
1: Male niani. Na.
0: Mala nai e tele mo mongo. Le usore wap. Zer te patu. Nunga ingalu elfa lo to.
1: I'm going to go to the house.
0: Ola te yana foto anga ya o mo me o maftanga foto a tau amata.
1: Wa ele se inga na o te lore le nga ola inga na. Ola tapu vai.
0: Oh.
1: O kan tapu vai tanga tala. E se lo fama na tu inga so o mayor mele mo me o ngao a inga.
0: Le vi ola tala vinga e tau o pe la oi. Tau u ola walu la inga. Ala tialu ma mala a me lo walu mo in. Ele fai la to fa.
1: When we are in a full person name, Maljama, family to a year, five pongers, what I am, five, whatever you are so, to a full limit, my elder to proclaim it.